Lantau dia yuji nyamju tembe medo jidam, jawa dia yuji do je nyambe jala ganya, tagi tia lodo juje gece tamji tena, jidin di paru jira ngadu ngobo tasin, muji.